0: francemusique.fr, Okora Monde.
1: Kafeli ajide o ati fe ta ti tani loni bi
2: jitani mata o
1: o fe sore dai ke dai ro ni
2: yes o se se kin di ai ke dai ro ke
1: ele ma koyoyo
2: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
1: yo si se se fun wa
2: ami o ati papa oro mi gba kin taji ta tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata
1: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
2: Samuel
1: mhm
2: ama abito mi ni o ma agbagba oke san Ara do ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
1: be ni o paro
2: gbogbo eyan ma ara do tin be le ko patapata atomo omo aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
1: ami ati eme papa
2: labe labe o dapo mo konko do yoku
1: aji dada
2: Alaji ako mero hoko asuma wu eniyan to lo maka tori maka se alaji to

0: rara. Oh, pe ki wo fa o ma sawe. Oh, pe ki ba be ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi. Awon ka igba to la mo ka won se bi oni de mo asalaji o de ebo ni o po jogun baba la baba won lo aki ore o ore saanu olu omo jebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa yemi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
1: o la lubarika
0: sugbon bi e ba fe sile ati bi.

shegwa biringina dawa dawa ba ha dawa wa baka magana ba ganya na iya kanto.